adiju kelaju to se mi bi di jafu omo lile jafojoye masa ni le ka so joye ye sibi le mi o kolude ogun soko o wa do yo ataka duraye